0: gbe oniton un e je ki ka bo sinu ku la gba olusoya oludayo e kojumo e karo so
1: e karo e ku dede asiko yi
0: e seun popo e ba ka omo Nigeria
1: to aki gbogbo ara le ni gbogbo bi ti ewoja ikoni ba tun na ye de wi pe a ku ojumo lagbara se lodumare a ri ta je se a se ra je jeun
0: ami a
1: se oni ti wa
0: ami a se
1: e seun lopolopo
0: Dikin Dan na wa na kolo pelu mi diakoni Dan Okunsola eku ojumo e ka ro sa
2: to akojo meta akojo and the cool berry was a tutu o se alafia o se aye ni
0: mi a se
2: de ku oriire awon oriire awon oriire
0: aku oriire awon ara oriire
2: awon ara oriire
0: oluwaṣe bo se je na no a ni fe kan tele ma da wa lagara rara laaro toni bi a se gbabe wole gan lati abala odo awon ara oriire latodo awon ara oriire ninu iwe iroyin the punch to wa lo gbogbo awon iwe iroyin na lo gbe ati vanguard to asori ati vanguard do ati tribune ati the punch vanguard so wo pe bi ifi ofin gbe molebi awon eni bi fapo so foko ori awon kidnappers to kidnap awon eyan bi awon na se lo re ke se kidnap ni won kidnap won won arrest won ni lati le assist rescue operations en le ta won sise leto abo se bi won se kidnap bi won se ko awon family awon kidnappers yi on lo sokunfa iranwo itusile awon eyan won yi awon obi ara orire won wa soro won ni awon children wa iyan awon mo wa won le ma pada si school another problem ta need lati deal pelu untold story of oriire rescue operation ojuwe keji iwe iroyin Nigerian Tribune iroyin wa kini awon ti won o so kini ta ati mo kini to sokokun nipa re won pe bi iku ogagun rabe bo se je un to kan iye ma won osise leto abo lapa ti won fi yi ilu pada won yi orin pada won yi ilu pada won ni bi iku re bo se mu ki awon iseleto abo yen ki yan yi ero won pada ilana ti an gba tele lati fi sise ohun won pe won arrest iyawo awon eni bi ki owo won ko le jabo ki won si ma se lo awon ti an jigbe gege bi ohun ti won fi ma dabobo ara won as human shield iyan na wa loju ewe keji owo iroyin Nigerian Tribune the punch na ko rescued oyo puppies won na se se kan pade awon molebi won loni ode yi be ni iroyin mi na wa to jomo ti awon omo logun kan ti won pe won ni sise nibi ti won pe won ni foran kan ti won wa ri lowo kan na awon osise awon iswap yi oni won pe won ti ri omo ile Palestine kan ati omo ile Morocco kan eleyi ti a pe o nsise papo pelu awon eyan won yi bawo lo se je bawo lo se debe bakan na nu iwe iroyin the punch to jade laaro toni awon omo logun ni a pe won gba emi awon agbesumo mi bi orinle nigba o de mefa 274 insurgents bi Nigeria se akole bi orinle egberin o le meji 882 attacks nigba wo si gba wo niyan e lo sojo iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro toni mo fe ni mi o ni sugbe je kan mu won lere pe die die won pe awon arinrin ajo oni pe won ni won apakun won wa stranded bi ekun mi bo tun se sose leko ati ogun awon oju ona re re ti awon okada o mu okada gan de over duri seat okada nibi ti awon mi yan mu won de laarin ona maruwa omi o ti ohun wonu maruwa lo nti e ni jo se elegbe lugbo atawopo awon oko mi ele ti an park pelu bi we royin the punch bo se se awon fonran yen siwaju mi laaro toni loju iwe akoko re fun ti aro toni fake agency scandal ti a tin gbo lati bi ose bi meji awon ni ile se olopa ni o are ni controversial dg lojo tuesday yin ola odeye ta lo n paro fun wa ta lo n tan wa ta ni o fe gbe wa debe eja lo soju ewe kenile logun ka lo ma wa expected abi expectancy si ni lati ma

Eka san, akouche lati aro, ako jopo eroyan, baye londe se ti bonye Los Antone, lati ikoneye kongad, mama be, Wells Radio 89.3 FM. Ele te akale se yo, popo nan la fi avenye yo, olu yole estate nle badan, ade da mola, olu ide lo nilo yin shaju, e ba wanko koto wa, nino eroyan nan. Ijọba apapọ mu idaduro de ba erongba ti se afikun owo iforukosile fun idanwo WAEC ati NECO. Awọn ọmọ akẹkọ ati olukọ ti n dola ni ipinle Oyo ni asetan lati pade awọn ẹbi won loni. Le South Africa salaye pe awọn to le ni egberun 350 awọn are ni a ti da pada sorile ede won. Ojo alagbara ati ekun mi sose ni ile Bangladesh nigba ti eyan mokanle ni 50 gbememe. Nenu iroyin ere idaraya FIFA ti yan awon ti o je olusakoso fun ifesewonse to kogun si asekagba laarin France ati Spain. Ni bayi iroyin ohun re lekun rere.

ne bondama udodi runu dum ioma merewu onyaga na nwanne ya ehihie oma nke abụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 13 n'ime ọnwa Julaị nke afọ 2026 taa bụ ụbọchị ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio a maara ama maka ihe metụtara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gee ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ okwu bụ isiokwu n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Gọọmenti etiti ekwuola na ihe ya kwuru maka itinye ego n'elu ụgwọ ụmụ akwụkwọ ga-akwụ maka NECO na WAEC na ha ekwukwazi. Ndị omekome na ndị oji egbe eyi ndị mmadụ egwu atọrọla onyeisi ụlọ akwụkwọ ma kwuo na ha agaghị ahapụ ya ma ọ bụrụ na ndị nwe nwoke a ewetaghị otu nde iri atọ. Mba Iran kwuru na ha na mba Amerika agaghị ekwu ihe ọbụla gbasara ọgụ na mgba dị n'etiti ha abụọ ugbu a. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Gọọmenti etiti ekwuola na ya akwụsịla ma kagbuo ihe ya kwuru maka ego etinyere n'elu ule NECO na WAEC nke afọ 2027. Ngalaba gọọmenti etiti na-ahụ maka mmụta kwuru na akwụkwọ ya depụrụ ụbọchị 18 n'ime ọnwa Juun nke afọ 2026 maka itinye ego n'elu ule WAEC na NECO bụ n'ihi na ihe niile garara ọnụ, ọkachasị ihe dị ha ji ele ule dịka ibipụta akwụkwọ, ịkpọta ndị ga-echekwa ụmụ akwụkwọ mgbe ha na-ele akwụkwọ na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ngalaba ụlọ ọrụ a kwuru na ha ga-akwụrụ ndị nwere ụlọ akwụkwọ otu ndị nne na nna na ndị ọzọ nwere mmasị ebe mmụta nọ iji mara ego ole ha nwere ike itinye n'elu ule ụmụ akwụkwọ ga-ele. Ha kwuru na ha ga-akpọku ọtụtụ ndị mmadụ nwere mmasị maka mmụta iji mara ego ole ha nwere ike itinye n'elu ule akwụkwọ WAEC na NECO. Ego a na-eso okwu ugbu a bụ na ngalaba mmụta nọ n'okpuru gọọmenti etiti buliri ego ule WAEC na NECO site na 27,000 wee ruo 50,000 nke osote onyeisi ala obodo Naijiria n'oge gara aga Atiku Abubakar n'otu ụmụ akwụkwọ niile nọ n'ime obodo Naijiria National Association of Nigerian Students kọtọrọ ebe ọ dị ukwuu. Ha kwuru na ego a gọọmenti kwuru na ya ga-etinye na ule WAEC na NECO abụghị ihe kwesịrị ekwesị ugbu a ndị obodo Naijiria na agọta onwe ha agọta. Ndị oji egbe eri atọrọla onyeisi ụlọ akwụkwọ Nomadic Basic School Igbo Jaye nke dị na Itesiwaju Local Government Area Oyo State Kolawale Matthew Owade, nwoke a gbara afọ 60 bụ onye eji ọnaiye wee mara. Ndị omekome tọrọ nwoke a ụbọchị Satọdee na mgbede
mgbe o si n'ugbo ya dị na budo are alọta. Ndị ezinụlọ nwoke aka ji ugbu a kwuru na ndị tọrọ nwoke a kpọrọ ha n'ekwentị ma kwuo ka ezinụlọ ya weta naira nde 30. Ndị chọrọ nwoke a mgbe ha na-achọ ya achọ hụrụ ọgba tuntum ya n'ime ọhịa ụbọchị ụka. Ezinụlọ Maazị Owade akpọkuola ndị agha obodo Naịjirịa, ndị uwe ojii DSS, NCDC, Amateku, ndị nta ka ha dum biko batara ha ọsọ enyemaka. Ndị uwe ojii nke Oyo State kwuru na ndị tọrọ nwoke a tọrọ ya n'ime ugbo ya ebe ọ gara ịrụ ọrụ ma kwuo na ha na-atụle etu ha ga-esi wee jee napụta nwoke a n'aka ndị ji ya n'ugbu a. Tigbo Buka dị na Middle East abawala n'ụdị ọzọ. Mba Amerịka kwuru na ya gbara ọtụtụ ebe ndị agha mba Iran na-edote ngwa ọgụ ha n'ihi na ha gbara ụgbọ mmiri na-aga na Strait of Hormuz egbe. Mba Iran si na ya gbariri mba Amerịka siri na ya gbariri mba Iran ebe ha dewere ngwa agha ha dịgasị iche iche. Ha kwuru na ha agbabiela ụgbọ mmiri Iran nke ha ji eme mkpamkpa n'elu mmiri Strait of Hormuz. Kamgbe nsogbu bidoro ọzọ, o nweghị ụgbọ mmiri gafere Strait of Hormuz site n'ụbọchị ụka. Ụgbọ mmiri dị 21 gafere ụbọchị Saturday, ma naanị ụgbọ mmiri 8 gafere ụbọchị ụka. Mba Iran kwuru na ya gbara ebe mba Amerịka nwere ngwa ọgụ n'ime Jordan, Bahrain, Kuwait na Oman. Okwu na ụka dị n'etiti mba Amerịka na Iran bidoro ọzọ mgbe onyeisi mba Amerịka, Donald Trump, kwuru na ya akagbuola nkwekọrịta ịkwụsị ọgụ dị n'etiti Amerịka na mba Iran. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala, mana geenụ ntị ka unu nụ mkpokọta okwu dị n'akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na gọọmenti etiti ekwuola na ihe ya kwuru maka itinye ego n'elu ụgwọ ụmụ akwụkwọ ga-akwụ maka NECO na WAEC na ya kagbuola ya. Ndị omekome atọrọla otu nwoke a na-akpọ Matthew Owade nke dị na Itesiwaju Local Government Area ma kwuo na ọ bụrụ na ezinụlọ ya enwetaghị nde 30 na ha agaghị ahapụ nwoke a. Mba Iran ekwuola na ha na mba Amerịka agaghị ekwu ihe ọbụla gbasara ọgụ na mgba dị n'etiti ha abụọ. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachi so tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na o ji ọnụ gbakata egwu rụwa ụkwụ, ị mara na ihe ọ mụtara n'egwu agwụla. Onye agha na nwanne ya, udo dịrị unu dum.

0: pe ka mo kira wa ka so ni gbogbo bi ti ki bi te ba tin lanfani lati mo gbo wa lori eto yi mo kiyin losan toni e ka san o ni gbogbo bi ki bi ti owo ja ikoni yi to ba lanfani ati fede ni be ti afefe ikoni yi titakun wa yi ti ba njaran irinde losan yi mo kiyin o e kaabo sori eto inside oyo yan ninu ipinle oyo ebe ta ti mo lanfani lati foro jomi toru oro lati jiroro lati yin na oro lati salaye oro nipa n to n sele ni ipinle oyo ta wa ni ahin oyo tiwa tiwa ta si mo n ke gbadare ta mo n fo a mo n fo lohun rere a mo po rere re pe ipinle oyo o gbodo baje gbogbo n to wa ro mo n to n sele ninu ipinle oyo ta wa yi o la mo lanfani lati salaye lori eto yi ti mo pa bala meji n le eto ipin si abala akoko nebe ti eyin ara le tese pe te ti so nipa n to n sele ladugbo yin ohun to n sele lagbegbe odo yin bo le oju ona yin bo lo ti ri bo lagbegbe odo yin se n ri lakoko ta wa yi bo ni nkan se n lo nibe ninu ipinle oyo ta wa yi naa ni abala akoko eniyan o ni se pelu abala ere keji ohun la fi soro lori awon oroyin to ni se pelu to n sele lowolowo ni ipinle oyo ati to ti sele to je pe gbogbo omo ipinle oyo lo mo npa re ti gbogbo agbaye naa se mo pe n ba n sele lowo ninu ipinle oyo o la bale le keji ba ti mo se lori eto inu boye yin wa sese n darapo mo wa te sese n gbo wa fun gba akoko e seun o te darapo mo wa e kaabo sori eto yi ikani konga gbonwagbe wells video 89.3 fm ona le tin lanfani lati mo gbo wa lowolowo bayi ibe le tin gbo wa ketekete wells radio 89.3 fm na ni boye yin wa fe wo wa loju opo ikani banidore koja lo soju opo ikani banidore facebook wa wells video 893 fm fan page le mo wo wa ketekete ba tin se ninu ile agbara ni ahin lori eto yi abala akoko o na la akoko fi side sugbon saaju ohun gbogbo oye olorun adegokin lo ko temi je bi tori pe awon agbalagba pe oruko mo bayi o ni ijanu omo mo n bo na lori eto inside oyo na le tin gbo wa nibe na le wa gebe ti mo pe awon to wo mo bi nkan tin lo bi nkan ti ri lagbegbe odo yin nibi te wa loju popo odo yin nla akoko fi side eto yi nla bala akoko bo ni tin lo lodo yin bo ni nkan tin lo bo loju popo yin bo lagbegbe odo yin awon eyan pe wole lose to lo to ni ko onikaloko pelu akasile ohun ti kan lara awon eniyan wa ti won lo se iforowanilenuwo fawon eniyan lori bi agbegbe odo won boju opopona odo won se ri ti kini ohun ti n da won laamu ti pe mo pe mo si mo n so lori eto yi pe awa naa ko o to lawe so olohun awa naa si ko olohun naa tun ni o to kun wa lowo gbogbo n te ba fi ran wa tori bi alaina la wa je laarin eyin ati ijoba gbogbo n te ba ti fi ran wa bayi o di dandan ka se gbogbo n te si fi to wa leti pe bayi lo se ri lodo wa o le dabi pe ti mo ri owo ja re ti mo ri kibi pe ko dabi ipa ati gbe igbese iyun o tumo se pa ati gbe igbese o a n gbe igbese lori gbogbo n te ti fi to wa leti gbogbo awon eyan tan ti n pe sori eto yi elomi o pe emi o sese mo pe eyin looto ni a ti n gbe awon igbese to ya gbe lori awon to je akan si ati n rari daju opo akan si won awon bi o je ako iwe si pe edakun afere yin ati n gbe igbese asi n sapa wa lori gbogbo obi to ba je ki a jawede kategbu naa katede gbogbo e la n se ta si n sa gbogbo opo awa lati ri pe ona abayo wa lori awon to te pe wa wole se mo pe beyin o ba pe wa a le mo n to n sele lagbegbe odo tiyin be ba pe wa mo pa le eyin sa tinumoran eyin obi te eyan ba si rin de o le yin o ti ri pe nkan bayi be ati ibi kan ba fi to yin leti pe bayi lo n sele lodo ti wa naa o oyo tobi naa olodun obi de eyan le mo bi pe nkan ti n lo lawon agbegbe kan de sugbon beyin ba wa pe wa wole te salaye fun wa pe odo ti wa yi le je pe boyo to to lenu ojo melo yi boya n lo n fa nkankan boya o ti rọ gbogbo ilẹ táwọn èèyàn a máa jẹ tó ń dà ojú títì boya o ti rọ dínú ibi ojú ọ̀nà ibi omi ó gbà kọjá ni
1: to wa de pe omi o raye kojo omo mi ti ya o ti ya ku loju ona ti o gba o ti ya gbona bo mi ba se nteyin nri to le pe o dabi pe nlola se re nu ko dabi doju ko feyin abotu popo na tiyin lo dabi pe apala be kan bayi o ti sidanu ko so da nbe mo abala bo mi boye eruku eruku la la la ni abala mi gan mi yato se leruku akoko ojo ta wa yi awon abala bi elerukun be ojo ba ti ro bayi o ti de lerefo eyin o to je pe bi okada abi moruwa abi moto gan funra re bo ba nwa bi o mo wa yo mo fa pade eyin ni abi o mo fa waju to je pe yo wa do lohun ro mo re bayi o ko lohun o sa na wa nka mo sirin eyin o ogbo ojo opopona yin bo lo ti lodo tiyin se ojo opopona tiyin o da ni se o na tiyin ni ona tiyin tin si ni so ti la si meji ni se ko to giri wo ti la nu be ni ewo lo sele loju opopona tiyin ki lo sele lagbole odo tiyin ninu ipinle oyo gbo to ba nsele to ro mo oro tin sele ninu ipinle oyo o na la mo lanfani lati gbeyewo lori eto yi ta si mo wi pe ke e mo pe mi mo tenu mo ke sabana laso na ni o ba wa se sugbon awo sa nipa asa bolo ko ti ni asa a gbe igbese to je a gbe gege bi awon ilana to je ato ta si ni gbagbo pe gbogbo e yo da si aseyori ati irorun oya o akoko ti to wa yi lati se oju opo sile eje won fi to yin leti gbogbo eyin te pe mi lose to lo awon ololufe wa kan won ran mi leti lose to lo pe awo ese ma pe yin awa ti e ti regular customer be ni lo to mo be to se ran wa leti te tun sira wa lose to lo ati wi bayi losu to lo be na la wa tun se na tun ran won to ja ran leti pe ti ba wa so na bi o ti ba wa se bi o ati pe yin tele o ati kan si yin tele o se e tun fi a gbe yin wa ni eyo e tun ran wa leti ewo lo tun ku ibo lo ku te n wo pe o fe da bi pe ijobo ti e ran ti yin mo oju ona yi o fe boye ti n wo pe e wo ati kowe kowe sawon to ja kowe si at koda ati lo ba won ni secretariat won o gbegbese ati koja lo sodo awon kan won o da wa lohun eja gbo eja wa na o ba yin gbe igbese ta ba le gbe lori e ta wa si ni gbagbo pe dundun bayi n lo san oso ile eto wonu kulu losan toni te fi pe wole te fi ba wa da se lipa en to nsele lagbegbe odo tiyin soju ona tiyin on lo ti lanu ni to fi dabi pe awon oko ti ba n koja bayi olohun o ro mo re adu ala fi mo ti boko ba ti fe de bi oju ona bayi le ti mo pa baba oloko e rora o wo olohun so wa dele o se be lona tiyin seri ni abi tojo ba ti ro bayi awon olokado mo pe in lo sadugbo ohun oju ona won o da te si wa wo pe ta na lo tun ku ta fe kesi ijoba na la kesi e si ti san gbogbo pa di won kesi e kan sa wa a ba yin gbegbese lori e o ya o number on re o e pe wole e ja gbo ki lo sele lodo tiyin ninu ipinle oyo nle to te n gbo lowo number to wonu kulu losan yi o na re 0915 33 34 893 to fi mo 0911 33 33 893 on la won number to wonu kuru losan toni to ba nsele lodo yin te fe ka wa mo si te si wo pe o ya wa tin gbianjo ati kan si joba o ada eja mu pe yi awa na ko la se o sugbon awa ni gbagbo pe ta wa ba gbegbe se pe ohun ti rebete awa na ko la se ba ba ti gbe awon igbese o ja gbe awon ona to ja to a ri pa to elo e ti wole e ka san o
2: e ka san
1: e ka san ma ruko yin ati bi te tin pe wa
2: iya si anu ni mo ri gba lata ba ni si ni
1: e se o
2: mo ni ya
1: lati mo ni ya
2: yes ma e ku ise
1: olorun ni sise yes ma
2: aba ni se ojo ona wa la ba ni se ya o da o e wo okada ti moto gagagaga ni eje ba wa wa kan si si ni wo ran yi lowo
1: abanise ni moniya
2: beni
1: oda e seun mama e seun asa awon igbese to ba je asa asa gbe eh a to ni lana to je ato a si ri pa kan sa won to ya kan a si nigbagbo pe dudu bayi lo sun oso e se nte pe wole e se o ani ojo ona bani se mo ni ya won ni o da ati nde ba won hello e ti le ka san o
2: hello ma
1: e ka san ma o yes ma oruko yin ati bi te tin pe wa iya wa
2: eh da mi si si gola lo npe yin o that ona kute ni o
1: kute
2: lododo nibadan eh dada kan wa ni bi te tara ti kuro ni so ka leju rin bayi so gada yen sojo ba ti ro bayi wo mo nfun ni so ko je pe a mo ndile ta wa ka so kuro ni be so gada yen slow down ji wo ya e je ba wa le ra wo e be ti joba ko ba le wa ba wa re se to me ti le ma gba be lododo
1: oda e seun pupo e se te ko te ba wa da se to be ti so yi na eh awon toro kan won gbo won 30 si kan yi awon na gbo lowo lowo bayi be ti so won gbo sugba wo ni finyan nikan se e awon to ja wa na o kan si a kan si won awon to ja kowe si awon to ja fa go leka lati pe e ti se bi o o je se o e to wa ne to awon ara lo na bere fun eh asi ni dada ni daju wa pe won o se to ja je kankan se hello e ti wole e ka san o
3: Hello.
1: I can't
3: yes,
1: sir.
3: Yes,
1: sir.
3: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
1: sir.
3: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, to e ka reach out ni lawon ijoba wa awon oyo state feedback oyo ati reach out won se ba le won promise agbon kokon latodo won so e je e ba wa so fun won won jo kan sanu wa lona because ona ye ba ti baje ni bi lagbe lodo e bayi awon eyan ni ni bi lo le mo ta ku ma sun si ni ibi to wa so between IT and Akinbile oni ona ye lo yen lo jade ni ajibode that Akinbile ni lo la ni baba yin bayi ko so na yen won abandon e ni bayi awon contractor to nsise ona ya mo ri ti won ti
1: ma abandon se lo tele won wa file won party
3: be ni won party that be 2021 in won ti abandon
1: oda e seun
3: bridge kan de wa be yen to je pe to ba ti kun odo ila ni awon eyan ni le koja lataki mi le lo si lagbe
1: oda
3: e se
1: e
3: seun pupo e seun kusen
1: e se o
3: ba de jo wa kan jo kan sanu abe ojo tun ti de bayi
1: oda e seun a gbe igbese to ba ya gbe lori e e a to bo ba je kan to e seun o Akinbile won ni oju ona ri pe nkan ti mo nso nu ilu yi to bi na ipinle oyo to bi e ibi te eyan ba rin de le yin o le so pe bayi bayi te eyan o ba wa so n to n sele ladugbo yin te so n to dabi dojuko teyin ni lagbegbe odo teyin bo le se fe ka wa mo koda ke tun wa mo wo awon to n sakoso lagbegbe ijoba abile yin eh won le momo pe agbegbe bi kan ni won ni dojuko bi iru yun te ba ke gbaja re te ba fun rere re bode eh e le wo pe mo ti gbianjo ati kan sa won kan won o ja ri won e le fi we le ko mo dodo en to je o dodo re sugbon beyin ba ti kan sa wa pe bayi o bo ti nsele re o ah kila wa nduro se ojuse ti wa na e idunu ti yin na ni idunu ta wa na awo si pe igbese awon to ba ja kan si a kan si won a si ke gbaja re pe dakun o agbegbe bi awon eyan yi ni dojuke wowo ntan so ni isin won ni oju ona won won tin se lo won party won party ni won tun wa menu ba afara kan ba won ara kute to pe wole ba won na si sona pa fara ta won na tojo ba ti ro bayi yo kun demu demu awon eyan oni le lo le mo e dakun eni ti o ba wa le eyan ti o sun ti nibi to ba wa nbo ni o wa sun lakoko tojo ba nro to yo odo ti kun ti o le koja mo to si mo pe iyawo nbe nle omo nbe nle to ba ye pe ko tun wa kaye kan mo lowo ti o fi wo pe da eje n wa ile itura kan ti mo le fori pa mo si dijo keji na ti o kaye kan mo lowo ni bo lo fe sun akoko ta wa isi lagbara pupo eyin o kan le gba lejo le lai mo iran re lai mo bi kankan kan lohun o saanu wa eyin awo gbe igbese to ba ya gbe ase nigbagbo pe ba tin so yi ba tin so lowo lowo yi awon toro kan won na n tetisi wa o e abani se mo niya kute akin gbilede ajibode awon to wa ni sakoso be tan ri soro oju ona nbe e dakun e ba wa gbe igese awa no si tun kan sawa to ba ja kan si lori e bo si a kowe si won bo si a fa go pe won bo si a koja lo ba won lo office a se gbogbo to ba ja se a to bo ba ti ja to a si ni gbagbo pe dodo bayi nlo sun oso Eje mu pe kan abi melo se ki lo nsele ladugbo tiyin ki lo nsele loju opopona tiyin o soju opopona tiyin ni kotogiri wo ni sodu odo tiyin ni o dabi pe tojo ba tin ro omere bo ba ti kun bayi o gba gbogbo ri popo kan ni awon ko ni le koja mo abi ki gangan le yin ni bi doju ko lagbegbe odo tiyin bo lo tin lo lodo yin o eje n tun mu number won le kan si e kin gba pe melo kan ko to de pe a ko labale eleyi 0916893 1000 0916893 1000 ya emi na lanfani ati rin rin ajo kan lopin ose yi to je pe ona beun foju ara Ameri mo wo pe ba won ara bi gan ba koda bi won ba pe tan pariwo te de yo ba ti e wo pe kini a o je keru eyin keru gan ba yan be yan ba de bi pe bo na se ele bo ni bo le tin cope tori oju ona eruku mu me gbalawu ni lori okada awon ona ari ori adeun awon ona be oni eruku o bo mi latokere le mo ba ipa emi are wara mi funra lara mi dare wa mi wa de bo to ye pe be pe ti bo mi bayi ah mo si nwora mi bayi pe iwo olohun ki a lo wa de bayi mo wa tun fira mi sipo awon to ngbe adugbo na pe tojo ba wa ro emi ti e pe ojo ro ngba mu wa o leruku ti bo mi bayi o lori okada nbi to je pe gbogbo oju ona bayi koda tokada ba ti ya segbe kan bayi to ba ti ju mi oke to tun ju mi le igbigi ah gbogbo eyin ni ro mi ngba mo so kale mo wa ro pe awon to wa je pe ibi gan na gbe to je pojo ojumo won si gokada bi kan wa okan kan wo ko lati lo sibe tan tin sise bo na tin se mo wa fira mi sipo won mo emi ti mo kan rin lojo kan ni gbogbo ara nro mi bayi e we je mu pe yi hello e ti wole e ka san o
3: e ka san na
1: e ka san sa oruko yin ati bi te tin pe wa
3: oruko mi o lati alosun atala area
1: lati olosun akala area
3: ben ma
1: oda
3: eh yes ma eje ona wa lati won se ona yan bo lati apata tele won se bi baye baba wa ben ajinobi elo ma so ben
1: a n gbo yin ketekete
3: eh won se ona yan bo n gba yin so won le ti abadan na yan lati gba yin gbogbo ona olosun lati Ara bi kuro ni lakunle titi de Olosun titi de Akala Esi gbogbo ọna yẹn o ja ẹjọ ma ẹ bá wa sọ fúnjọba kọ ràn wá lọwọ láti bá wa ṣe ọ̀nà àwọn èèyàn wà lẹ́gbàá dá lẹ́yìn Akala Esi tiyẹn àgbàdá gbogbo ìbẹ̀rù pátá ọ̀nà yẹn ni problem wa ní gbogbo ìbẹ̀rù ẹjọ ma ẹ bá wa sọ fúnjọba kọ ràn wá lọwọ náà.
1: Oda eseun pupo eseun te pe wole awon toro ko na tin gba wa na o se pe igbese eseun o te pe wole sori eto te ba wa da se eseun pupo e won ni ka gbese fa awon agba sese kan si sese ohun la se pati won ni ki joba kan bere ise ko si wa je pe ise to ye pari e wa se die e fi yoku le e won ara ilu ni o mo lala se won mo dojuko nti o ya dojuko eyi bayi pe won ni oba kan to je ti ilu tuba to tuse itan ni gbagbe re eyi to si je to je dakeji na itan ni se kini ko ni gbagbe ti e na ẹni tó bá ṣe eré ń gbò ó bá yá tí wọn ò bá mọ pìtàn wọn ní nígbà yí ẹni báyìí náà sojú ọ̀nà yìí tó dá o nígbà wọn ò bá sọ eré onídàkejì náà wọn pè lákòókò ẹni báyìí náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tí wọn ò ṣe dá o ẹ wò ó ọ̀nà wọn ò kò já gbádùn o ẹ dákun ẹ̀yin tọ̀rọ̀ kàn ẹ ṣe tó bá jẹ ṣe ẹ ibi tó bá jẹ ṣe tán ẹ ṣe yanjú ẹ tó bá ṣe tán là kíkú làlà àbí bò ni. Bá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Olúwa ṣeun ó ti wọnú kolo pẹ̀lú wa. Náà ti wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa bí Olúwa ṣeun bò ní bá ń káwọn ará ilé lọ́sàn-án yìí.
4: Ẹ kúlé o gbogbo ará ilé. ekule gbogbo ara ikinle oyo adeku orire ti awon mo wa ni orire local government ti owo olorun ba wa gba jade pada iroyin ayo lo je fun mi tori pe ni mo ran ti pe ngba ti mo dagbe lori eto yi ni ose bi meji meta seyin mo ni lagbara olorun pe ta ba fi pade iroyin ayo yi na la fi pade oluwa de se be oluwa seun ibode lo nki gbogbo eyan ara de pe aku ilu yi o oluwa yo si ma diwa mu
1: oda o seun o seun oluwa seun iroyin ayo to fi bere mi fi awonu abala keji iroyin ka to yanan na ka to mo kira wa ku ori re ka to mo sajojo re
4: ni ni idun ka pamora
1: ni idun e lo mo idun ni adupe emi fe ka ti e kokko de bi abala ele keji na ka to menu bo ti menu bayi na ara re na ni o e ka abo adupe lowo olohun orire ni o orire nla ni se ndarapo mo wa ikoni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM wo na le tin lanfani lati mo gbo wa ketekete bayi inside oyo ninu ipinle oyo on le to ten gbo lowo tin ba fe fe sore lowo lowo bayi esi lanfani ati lo gbojo ge wo wa lojo po Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page Wells Radio 893 FM fan page lojo opo ikone banidore Facebook wa ele fatejise yin sowo e fari wi si yin be gbogbo nteyin na bani lokan nipa ton sele lagbegbe odo tin yin e fi sibe ja ba yin gbe igbese lori e bo ba ja pe awon toro kan ka gbe won wa sori eto yi a kan si won a gbe won wa bo ba si je pe ka ma fa gole won kan na ne kan fi se ntoto ate to ye a se be bo ba si je pe a kan si won fun rara wa ka koja lo so office won pe edakun o awon eyan pariwo awon eyan ni won lala se nbi bi o idoju ko ri kan ni leleyi ni ra gbegbe bi o edakun won se to ba yan to to ate to ye awon mi inu won o mo awon ona mi o da o tori bi eyan ba rin de le yin o mo pe agbegbe bi elomi inu won o mo eyo elomi inu won si mo to je pe pa ti pin owo ti ku ko ti e mo bi ta won ti e be gbe tori won ti wo pe ngba ta wa na ti kowe kowe wo mi no ti e mo ti mo fe se mo sugbon awon bi to ba ye ka wa to e ri pe mo ntenu mo itona to ba ja to igbese o ba ja gbe lori e o ba je pe ti apa isale o lo ni o ko ba ja pa oke lati mo ni o gbo bi o ba ya ti sa eyo a gbe gbogbo pe si ohun ta se di pe o bo si nteyin ara lo n fe

0: inu fu ayafu ni gbogbo omo ipinle oyo wa mo de mo pe olorun to ti se ton ti sawon iniriri ko ni ye ka tun riru e mo ni ipinle oyo yi
1: ami o pe ah igese ipinle oyo nikan atorile de nigeria eyo eh tori apapo ni gbogbo e ni eyan wa wa lojo eyan wa wa leko eyan wa wa orisirisi gbogbo eh olorun o ni ja riru e mo anire la gbogbo awon ti sele ohun ba tun sele si lawon bobin na awon olohun dudu mare o ba wa kun awon omo ologun wa lowo ti won si do lata won na layo atala sugbon ninu gbogbo on to sele ohun seun adupe o aki awon iko alaabo wa ku ise takuntakun aki ijoba ko afomo niyan se lo ye pe lori e na ijoba ti ko won nkan tenu nje atawon nkan tawon omo ologun lo ti won e ma sun ni o atawon ti won lo won ti ko lo be pe sa wa nbe taun won ti ko lo be sugbon seun oro kan jaranran lori afefe lori ise do la ohun nibi aworan kan omo faran tawon omo ologun fi lede lori ise edola to lo ohun nibi ti awon to dupe awon ti won ko ohun tan ti dupe pe adupe lowo ijoba o ati fi ohun ohun sita ati gbe ohun ohun sita laipe ye nibi won ko awon ti dupe lowo ijoba ohun aworan kan wa ti e pe nibi faran ohun awon omo orilede nigeria wa ka aworan kan jade nbe won wa se gbagada gbagada aworan ohun arabirin kan wa lara won o wa legbe oga agba ile eko ohun o lo kini ibori dudu bayi aworan ohun o mu ero obara eni soro dani nbi aworan ibi to won yo jade nu foran ohun o mu ero obara eni soro dani lawon mo orile ede nigeria wa pe se ero obara eni soro wa lawo arabirin yi ngba won gbe jo si je pe ngba won gbe na won o ti wa ri ero obara eni soro bi won ti track ire ti o fi je pe nkini yo bo si asiko ti won si se to ye kan si to wa pe to baye ti won fi lo to ojo 64 kon 56 days 64 no ona lo ninu gbe kan awon ati lawe ohun lawon e wa pe abibo ni ero obara eni soro ke to wa se ero obara eni soro lasan o e ti mo ero obara eni soro awon olowo nla nde ta fowo te loju ta fowo sun ni lawon e wa pe ise po lori ikini yi ero obara eni soro nla lele yi po lo se wa je tan wa pe to ba n pelu bero obara eni soro se wa lowo won seun ki lori so soro
0: de mi se nwo ni woye temi o le laje mi pe o fi ero obara eni soro yen pamo sibi ti won ti le ri ni inu ara re tori pe iru awon ajinibe to ba kokko de beyen ohun akoko ti won kokko se oni pe gbogbo to je ohun ibani soro lowo awon ti won jigbe bi won se gba lowo won sugbo ya pe bi olodun se seda obirin o ya do ti olodun se seda okunrin ko si bi ti okunrin o le fowo kan lara okunrin lati ri bi to fi nkan pamo si sugbo ri obirin se le toju nkan pamo si ara te pe okunrin to ba nwo o le ma ri so o le ni bo se fi pamo to fi je pe awon yen o buwa re dada sabe ti e ba wo na e ri pe okunrin ni awon ajinigbe ma tun foju sara ju e pe won le se palara fa won won gbagbo pe obirin lo o le ni lakai tabi o le ni igboya debi pe yo mo fi ati atejise ran se pe ibi bayi la wa o location wa re o nkan kan be yen so o le je pe awon okunrin yen gangan ni won gbon yebe yebe lati wa ara won lati tu ara won boya won gbon awon obirin yen yebe yebe lo fi je pe ohun re ero bari soro yen o ri pe pamo si ara bi akoko yen
1: lo fi je pe ero bari ni so bi wo ti wo nu ni woye ti abi oda o seun tori kokko nu awon omo nigeria lori ikanni banidore ori ayelujara gbogbo lawon oju opo ayelujara gbogbo lawon omo nigeria lori sirisi tin so pe awon kan ti e pe boya ngba won gba won le tan o na fi ero bari ni soro re le lowo awon kan ni mo ti ko won kuro ninu gbo inu gbo na ti
0: wọ́n ti se
1: fọ́nrán ọ̀hún kó wà lẹ́rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ ṣe wà ní ọwọ́ ọtí tiẹ̀ ṣùgbọ́n ọba ń bá rí rẹ̀ lọ àdúpẹ́ pípọ̀ tí dóòlà wọn jẹ́ sí ojú òkú ilẹ̀ fáwọn ọmọ nàìjíríà kí wọ́n pè wọlé kí làwọn náà rí sí ọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ yìí torí sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ wa oríṣiríṣi nǹkan la lè fi ṣe tí èèyàn bá tan ó ní nǹkan kan tán pè ní location bẹ́ẹ̀ èèyàn bá tan lẹ̀ àwọn tó bá fẹ́ tọpasẹ̀ ibi tí èèyàn wà wọn mọ bí ó wà tí ó sì rọrùn fún wọn tí wọn sì tètè wá ibi báyìí ìgbà míì gan le mọ jẹ location tó bá kàn gbé ibi ó wà tó bá
0: fẹ́ àkíyèsí rẹ sí nǹkan kan irú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn iná orí rẹ̀ kì í pẹ́ kú ó jẹ́ tó máa ń jẹná púpọ̀ ó ṣe é ṣe pé ó kàn gbé dání ni kí ni orí rẹ̀ ti kú ó lè mọ̀ sínú lórí ẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń lò wọ́n mọ̀ yìí pé.

0: ka yi pe ki lo kakarun so o eh eh ah o kakarun yin eh a fi mo ni a to fi mo ni eh aroko ni
1: ewo se ri pe ikini e ti ba wa dahun e wa nkeko ni o
0: eh dakun ijo tori akoko ti ko wa npapa mara bi iseju bi mewa ti yo ko ninu akoko wa baba mo se a mo se papa pa le mo dan re eh ina mu yi o kakarun aroko ni se mo pe aroko na o bowe wa ni ti won ba fi okuta kekere sowo si yan kini itumo okuta kekere
1: okuta kekere ta ma fi aroko ta fi okuta kekere na se si yan eh ti so wa laroko ti sa wa
0: eh a tun ma ko yin a ma ko yin a to ni ka mu aroko na mo ni tori tan ba paroko si yan se mo pe laye don ke si message e message lo deliver message fe nikan ko ti si phone awon omo sin won mo wo pe bo ni won se n bara won soro laye ojo ngana ola lo to ja mo hello elu ati wole e elu ati wole o
2: owe lesi oro
0: oro lesi owe
2: ma ba sori
0: owe la visa wari re oruko yin ati bi e tin pe wa
2: ogunjobi latawo tan
0: ogunjobi lati awo tan apete ni le ibadan
2: mo
0: pe keta so bayi pe ke ti e wa se aroku leyin mu won ni okose ko mo ipe buburu
2: okose mo pe bi
0: ko mo pe buburu ko mo pe bi
2: e so fun wa
0: ah olaju sala nse oyibo si dun mi igbe yan bigun o so giri lo se dun mi
3: olaju
0: e ma ba n gbe ipe tori ijoba akoko hello
4: e ku eto
0: olan lo nto oruko yin ati bi e tin pe wa yi
4: alagba oke owo izike
0: oke owo izike lati omi adio
4: Deni.
0: Baba wa edakun bo ni ona lade bo lona nse ri na ah eru ba mi o
4: se la pa odo wa bi
0: eh lona mi ka to do mi lade abi bo na pe
4: o si so
0: okada gbe mi ko ja be mo si wa mo lokada lorun bayi pe ah
4: ejo o ko si so
0: olorun o saanu wa o
4: ah olorun asanu wa ni o
0: e se baba yi o nka kini so nka ke wa
4: e bu ni o nka kini
0: o nka kini so bayi pe ki lo nka kini so won ni ta lo mo okolo re loyo
4: ta lo mo okolo re loyo
0: be ni bawon agba se mo so ni won ni ta mo okolo re loyo
4: ta lo mo ti o ja mo kankan to so pe ni ta mo kankan
0: eyin ni e lo afiwe mo ni e pari re ni o si dun mi o wu mi bi ka won eyan gba ibere wa fun tose
3: ibolo se we diwe olaju salanse mo lo ti da yo ti pe ti pe olaju salanse
0: toluwa leke ali gbori wole o
3: to wa de
0: hello
4: owe lesi oro
0: oro lesi owe
4: a lojo bi wa se sa mo duro kene se yi sa ti lo
0: ami olohun o
4: oko tele mi ogun tade se ka solo iki aya le lamba
0: ogun tade se yi lati asolo asete eyan ba tun koja lona asolo si amuloko eyan o tun ma dupa eni te eyan ba dona mi eyan o di won mo ri ona awon se yi ti e tun da
4: apojupe ti a adupe ti a
0: o nka kini so nka ke wa se yi ogun tade o nka koko ti lo won ni ta mo ko lo e loyo baba wa to pe tan baba ki owo ti mu o nka keji so bayi pe won ni omo na bayi la ran sina o
4: awala la kile
0: be ni ba won agba se wi beyin agba se wi nu omo na la ran sina
4: oho oho ha
3: mori gita olaju salanse
0: to ba tin ba mi koruko ma ba mi ko onka tan mu
3: ayo ti pe
0: si waju re hello hello e ti wale o hello
4: hello e kuro le o
0: e ma kuro le oruko yin ati be tin pe wa yi
4: Ibrahim lati Jebugbo
0: baba wa Ibrahim lati Jebugbo owe lesin oro
4: oro lesin owe
0: toro ba sonu nko
4: owe lati wa
0: onka kini

0: Ari re ni en
1: ba to ma lo re
0: eyo ogun tare lati aso lo o nka keji lo mu o ogun ni omo na bayi la ran si na
1: ona fi ko na ngba kan ba to ma le po yin bo seyin
0: won ni omo ina la ran si na omo orun na la ran so orun o
1: ona fi se be ngba kan
0: eyo ogun tade na gba o si wu mi ka won eyan gba o
1: ba to ma lo
0: so da won tan se daada fun wa lori eto won lo su awon
1: importu
0: won si lo re awon emi si ni gbagbo pe ko ni su won ko ni si ni re won
1: ka to ma
0: lagbaro olodun na ni
1: importu
0: gbogbo eyin ta wa fe fun lebun layajo ose to lo e da kun tori olodun a se gbogbo e po ni ose ti n ba ti n dide lori eto lori idi kan abi idi keji ni
1: e
0: sa mo ba n dupe pe si tun gohun mi lori afefe
1: lajo ngba kan
0: n to rora sele layajo ose to lo ni sa bi ma lo n daro ni elomi ni
1: mo
0: dupe lodo olodun pe olodun o je mi mi o ba lo
1: ipo pe calendar de o osupa lo fi
0: olodun o si ni jo kuru e leyin fun mi
1: ajo ngba kan
0: ati gbogbo eyin te n gbo mi elomi o ma wo pe ki lo se
1: o to di ipo pe calendar de
0: ama ko se ma so lori afefe
1: oro na fi ka wa ka si o
0: asa ndupe ta tun gohun ara wa fun tose yin inu wa si dun ajo tun gohun ara wa si jo seto
1: o fi nka wa
0: jo pari eto o ki gbogbo eyin te darapo mo mi lagbon doju ko mi nbo odo re na eyin na te nwo wa
1: o wa
0: de se wa lori ofe ati wo wa yi na
1: ele
0: ma ba wa pin eto yi o ma jo ori ofe atanfani fawon ti o ti si loju opo la o pe ka won na le ma wo ngba ti awon na ba fe wo
1: wa di mo gba gode o
0: olaju ni ko wa wa nse
1: adire aso oke lati wori o
0: gbogbo awon oro ojo mi ti e ni na aburu ene to lo lagbe ni
1: e
0: mo pe ke so oro yajo yajo
1: oro
0: ojo mi ni gbogbo awon ase kan wa to je pe opo anu awa odo afe se ma awon eya isi se tan se la tan se lu
1: awon
0: isi se tan fi kole tan fi se daada opo awon odo ni o ti e fe se ru se ba mo ise to je pe teyan ba dawole yo mo mowo nbe daada
1: ni ibo fasha
0: kaluku wa na la

0: Abiodun je ma dagbere lori eto fun tose yi. Ka to fi ma pade layajo ojo jima ni o. To ba ti di ago mokanla lesa ago mejila. E ma pade mi lori eto ti mo pe ni eto asunara. Bi o se ba n dagbere fun awon ara ile pe a tin lo fun tose ko si daruko ara re.
1: Nja Abiodun. Amoria ni ose to nbo.
2: Esin tori ko la jude.
0: Ibi le mi o de temi o ti ma fi adagbe to ro fun tose. Ta tun fi ma pade ngba ti o ba fi di lose ti nbo. E ni gbo ku si mi emi no si ni ro se ofo. Senikokan yin iri atayo la fi pade ire o.

0: Fúnmi láti Àkọ́tà.
1: Àti fún mi tèmi gangan.
0: Tàdé lè.
1: Gbogbo ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ mi fún yín lálẹ̀, bó ni gbogbo àpáta.
0: Adúgbò sàn.
1: Àti fún mi kí ni Yorùbá airport.
0: Pápákọ̀ òfurufú.
1: Pápákọ̀ òfurufú. Ṣé final answer yín nìyẹn? O ya number wo le fe check out?
0: Number 30.
1: Number 30. Accountant ni fun yin ni recharge card di 250 number 30 so lo.
0: Eshi.
1: Eh anti fun mi ero dada try again po o.
0: Mo ti ero dada
1: eshi. Ero it.
0: Ani mi ero mo e ba
1: se. E papa call furufu it.
0: Mo ti so yin.
1: Asunu di sekere.
0: Elu yin.
1: Hey, anti fun mi, I want me to bond downstairs yo. Asunu di sekere. Ki, with confidence le ma fi so. Ati fun mi temi gangan. Ni number 30. Anti fun mi mo si gbianju temi. Mo ti se won mo le se. Mo ri zero kini. Alubarika. Mo ri zero keji. Ati fun mi mori 800 naira recharge card ni number 30. Okay. You're welcome. Ma. A je pe won ti re yokan, eyokan ni o ti wole lodo ti won, won ti mark e. Elu e kale o.
2: E kale wo ti na point.
1: Ah, nada o, e ti gbe fura won o, e tun mu o. Emo wipe to ba so wipe airplane ohun ni oko ju furufu.
2: Yes.
1: Ki wa ni airport?
2: Ki ni airport pa ko ku pa po ko furufu ni
1: mi gbo
2: papa ki ni ibudo ko furufu
1: o ti fe ma
2: o ti furufu ibudo ko ni
1: ibudo ko furufu.
2: Oya
1: mo ti dimu. Number wo le fe check out?
2: 48. Yes.
1: Okay. Number 48. Accountant ni fun yin ni recharge card 200 so lo.
2: Open.
1: Accountant ni 250.
2: Open.
1: Ma calm down. Accountant ni se 300 final offer.
2: Open.
1: Eru dada try again po.
2: Eleju juro koro.
1: Try again pon le o.
2: Bi se ju koko.
1: Ke a ma lo soju kokoro mu try again mo ko se n charity.
2: Mo yi ko like mi na ni love like mi ma soju koko.
1: Asunu di sekere.
2: Lucian jare.
1: Owo mi tin wale o asunu di sekere. Asunu di sekere. Oya nigbati mo si number 48. Mori zero kini. Mr. Bolowo, how are you?
2: Fine.
1: Yeah. Mori zero keji.
2: Yes.
1: Mr. Bolowo, Mori 200 naira recharge card ni number 48.
3: Mr. Bolowo, can
1: you call? Oda. Thanks for calling.

0: emi na se ba da ni waye mo se ba ko da aye iba se da run ibo lodo to ma re olodo o ma re oba da ni waye omaran ti mo yun nu pin mari mari omo tuntun mo ma se ba re lasale to ni olodo mari o Olorun Olodumare oba da ni waye to da mi to da iwo to da eranko o da won eranko o de ti fayafa o de ti nfese rin o de yi ti nfo loke o de yi to finu omi se gile o de yi to je pe nu agiju lohun wa o tun wa de yi ti ba won omo niyan gbe o tun wa dayan tan ko fi yan ni kase o tun da we ko igi inu gbon se lolo awon na joba la yara ti won lori sirisi ba won o tun wa ma wa o ma da irun o wa fi wa so ba lori won pe ye eyo mo eda da me yo ma da irun e ma joba lori won lo
1: oba ti be ki bebe o to ma
0: be ni olodumare loba ti nbe ti ki bebe o to ma be ohun loba to ju gbogbo oba lo o tun ju awon oba lori ile epe oba to ju oba lo oba ti fo ba je oba ti dade fo ba oba to je pe bobo wu a pe o ti to iwo joba e mo sa re ti parinu bo ba si wa poya e mo se lo bo ti wu yin olodumare to je pe bo ba wu anike eyan ji bo ba si tun wu atun pe iwo mo ti eji nti eje akoko re ti to kabiyesi olodumare mo ma se ba re o olodo to mare oba da ni waye alagbara giga ibare lasale yo

ogun eyin te lola te nipo ka toyun unu ni o atase bi ni o atarugbo ni o atomidan ni o ko gbo yin patapata pata mo ki o mo lolodi eni kankan mo se yin pele o ni gbogbo obe kebe te ba tin gbo mi lale yi oye tun ja ajo se ba ati se ajo ju mi se o mo pe bo la nlo lale yi e bi a nlo opo sugba won ona to fe dabi pa ya oni o fe dabi po fe ni kokokan e mo pa mo pe won ona un ya e ko le ba iya wa na ne lale yi abala meji ni kini ohun pin si o amu ati ba itan dogwe e amu tan dogwe wa lale yi itan dogwe kan amu wa lale yi be a si soro nipa irun didi nile yoruba e mo pe lori eto ya ti soro nipa oge sise e irun didi na lara eka oge sise na lo na wa asoro nipa re sugbon mo mu itan dowe kan wa itan to di owe ta n pado ni oloni enyo itan ohun ati bowe ohun ti je jade ati bo ti mo nlowe ohun e wa nkan fidile mo nbo.

ri lara awon run didi ti mo ko porisirisi won a mo sapejuwe re a si mo fi awon aworan kokan han yin lojo ko Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page lara awon na ni soku e ti morun tin je soku oya te ba wa loju opo Facebook wa bayi e lo wo nbe e re bi tin se ke e ti ri foran e ti ra woran ohun nbe e ti ri pe atokun na lo se suku ohun e to wa nbe.

suku onu suku ni won ti yo bere lati owo osale iwaju ori ni won ti mo ti o ti bere gbogbe o wa pari saarin ori e lo wo loju opo Facebook e ti ra woran re nbe sukunu owo re o yo soro laarin bayi enyo sukunu ori si di si suku lo tun wa o ani suku elewo ani suku gbira lori si di si ba suku elewo eyi ti suku lasan to fi je gboro lati waju ko pari saarin ti gbogbo eda duro to lowo laarin un bo ba je lewo ni yo wo ni yo ti ni bi won ti mu ti o wo ara na ni o suku elewo na wa.